ano, he, lalo na sa, you already come and collected. Mm. Ready ka na magkipag-usap. Mm. Doon sa ano sa whoever's bullying you or in front of HR and stuff. Tapos merong mga criticism laban sa